Sani pani rong chuko Nung na ba? Nam duk tung duk ni mung Saga ba wan ka linga ro ni mung Aga na ro Aduri bong

mamang ratchak moy jakpa daring solako ang nale machung makan dokani ang dihane e ang nale bipang duro kepani kambihane ang nale edungan